mmadụ na-anọna ya nke Chineke mere ha ma nwee obi ụtọ. O kpuchitere m nọ nke si iche nke Chineke nọrọ si na-eme n'ime n'akụkụ otu na na-apụzi Chineke mba dị iche iche nakwa obodo dị iche iche. Akụkụ elu ịmasịa m obi ike na Chineke na-eji na-eme were na mmadụ dị nke a na-eme mgbakwe na-atasi ike na-agbalị otu ọbụla si dịrị ya na-akwa ya a eji eji nled wee dị mfe. Ana m asị ya onye bidoro ọrụ ndị a niile n'ime unu niile dị iche iche ma ndị kọrọ akụkọ otuto ya biko lụrụ gawa n'iru n'aha Jizọs ikwu ụka nke ezinụlọ

ebe nwa Chineke ne bo ihe Christ be na elobe n'ihi ndụ ya. Nwa Chineke dị otu ahụ anaghị aga ka ọ napụta ndụ ya n'aka Ekwensu. Mba, nwa Chineke dị otu ahụ na-agwa Ekwensu ihe Chineke mere n'ihi ya n'ebe ọ nọ, ka Ekwensu wepụ aka na ndụ ya. Anyị na-ekwukwu ekpere nnapụta n'ebe nwa Chineke nọ. Ihe atọ anyị na-eme, nke mbụ bụ ka e wee mee ka Ekwensu mara na nwa Chineke dị otu ahụ na-akwụọla ụgwọ onye dị otu ahụ n'obe nke Calvary. Ime ka ike mmụọ ọjọọ ma na ha nwụrụ n'ebe onye dị otu ahụ nọ. Nke atọ bụ kwụsị ihe dị iche iche nke ha na-eme na gburugburu onye ahụ na-enwe nke Chineke zuru oke n'ime ndụ ya na-akpọ ekpere nnapụta. Ana m akpọ gị ka mkpere gị ekpere na mmụọ ọjọọ bi n'ime gị. Mba, mmụọ ọjọọ a na-ebi n'ime nwa Chineke. Mana mmụọ ịgbasa ozi ọma, ị kwesịrị mana ọ bụ naanị gị na-ege m nwa Chineke. O nwee ndị ọzọ na-ege ntị ihe m na-ekwu. Ọ wụ iji mee ka o doo anya. O nwee dị ka onye nwe ha na onye nzọpụta ha. Ndị nna otu si na-agwa gị okwu so that ị ga-ewere nke gị, ha were nke onye ọrịa nọ. Na-ekwukwuchukwu, anyị na-ekwukwuchukwu dị ka ihe dịrị n'akwụkwọ nsọ. Ka onye ọbụla were nke dịrị ya. N'ebe onye na-ekweghị ekwe nọ, ọ nọ na-akpa Ekwensu. Ekwensu bi n'ime ya. Ekwensu na-akpakpa ya ahụ. Ekwensu na-agba ya ose. Ọ dị ka ọkụkọ Krismas e wetara tiga n'ebe a na-azụ ọkụkọ. A na-enye ya nri otu ọ lọchị chọ, mana a ga-achọ ka ọ pụọ n'ihi a na-akwado ya ka e gbuo ya egbuo, a ga-eji rie rie. Otu a ka Ekwensu mere ọtụtụ ndị mmadụ dị iche iche na-anapụta gị Jizọs Kraịst ka onye nwe ha na onye nzọpụta ha. Ndị a ka a na-akpa ekpere ka anyị chụpụ ajọ mmụọ nke bi n'ime ha, ma nwee ka ha nweta ọgbụgba ndụ ọhụụ nke dị n'ime Kraịst Jizọs. Mana gị onwe gị bụ onye a mụrụ ọzọ, ị kwesịrị ịmata na Ekwensu na-arụ ọrụ n'ụzọ dị iche iche. Ọ gaghị ebi n'ime gị, mana o nwere ike imebi ihe ị na-eme. A na-akpọ ya na asụsụ bekee possession. Mmụọ nsọ Chineke a ga-ebiri n'ime gị, mmụọ ọjọọ birikwa n'ime gị. Mba, Chineke dị otu ahụ, mmụọ ọjọọ nwere ike ịbata ya n'ime mgbe ọbụla ma oge onwe ya oge rụọ ọrụ, pụọkwa n'ime onye dị otu ahụ ma onye oge onwe ya oge. O nwee ọtụtụ ndị a mụrụ ọzọ, ndị nọ n'agba ọhụụ. Mgbe Jizọs Kraịst nwụchara laa n'elu obe, ewe mmụọ nsọ. Ọ mgbe Church of Jesus Christ. Ọtụtụ ebe na-akwụkwọ nsọ ga-ekwuru na e nwere ndị dị otu ahụ, ndị Ekwensu na-eme ihe dị iche iche, na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche. Ị bịakwa na gbochie ga-ahụ ọtụtụ ndị natụrụ ọtụtụ mmanụ, ndị Ekwensu bara n'ime ha wee rụọ ọrụ, mara ga-atọ otu ugboro ole na ole wee rụọ ọrụ, rapụkwa ya. Ọtụtụ mmanụ niile eze Sọl Ekwensu bara n'ime ya wee rụọ ọrụ, rapụkwa ya. Mmanụ niile Ekwensu bara n'ime ya, ị mara bụ gbarata ya hụ. Mgbe Ekwensu bịakwara ọzọ ghọrịa Pita after Pentecost many years. So nwa Chineke, ọtụtụ mmekpa arụ nke Ekwensu. Mgbe ụfọdụkwanụ, ọ gaghị n'ime onye ahụ ka Ekwensu si na-arụ ọrụ ji na-apa ndụ bisinesi ya na akasịa ezinụlọ ya na akasịa na-eji ndị mụrụ na-emebiri ha ihe. Ihe eligasịrị eli. Ọtụtụ ndị dị ọgwụ ya ka anyị na-ekwu na mmụọ ọjọọ bi n'ime dị iche n'ime thousands of other dimensions of deliverance. Otu n'ime ọtụtụ ihe e ji na-ekpere ndị mmadụ ekpere nnapụta dị iche iche. So ọ wụ naanị na ihe ịma gbasara deliverance wụ onye m ya ịmee Bible gị ọfụma. Ọ bụ achọrọ ya ihe na-agba gị n'obi wụ ewu mmụọ mee enidi m sabisa, ị mara na ị ka bụ obere nwa n'ime Chineke. Ọ dị ọtụtụ ihe dị Jizọs Kraịst kwuru okwu ekpere ka napụta ya pụọ na